0: Sri Wisnu Pesuki mau kakek matur tak timbali nang arsening sun kulub ora layo
1: yono enyuayu naraka cama tanyo mili podo samyo kande lunglungan samyo mantelo ngiro
0: suprika pedi ono sang ratu nih ngayu
1: wong ayo cok citra sumayane wong ayo cok citra sumayane.

Tasyamu ko. Itungin. Itungin. Pero ang dasyo mo. Sepolo. Bawa mo. Rangpolo. Dasyo ko pero. Atu. Tangan ko pero. Waduh. Nek wong bener. Mesti unggul. Nek wong salah. Sele. Gak peduli. Wong gak gelem, gak kena dipeksa. Nek bojoku gelem, rabin. Tapi nek gak kena dipeksa. Lantala, wis tak cekat, tak remet. Ojo dong.

barang-barang sewet. Ayo Gong, iki pertapan Cendana Sekilar, iki ana bocah telu. Siji Raden Kertawirya, loro Kertagono, telu Suwaja. Ayo nak, dicidhek nggone pertapan.